0: yauwa mai nan jami'a da jota zama kaka da jomi ta wuzawa biyu to jomar gebe kalla bai ma zama da manito nan yanzu kun jomar benin to jom jomar minita jomar na idatar guwa ya ba ta lasar man dan ba ta jul man ta mi ta wuza ya zan na ban ban fiya ya zan tare da zama kaka da joma kalla bai da sulmana ma kal dan ya ta zan ma na muka bugun nan zan jama da tarin ma fi september shi ojinar guwa nan jama guwa ta tariya kabin teknika duk sadi kira kana fidel ban kabe ta ne kan ta cufe yama dina rokaji freddy ta ta guwaye ban kabe ta ne kan gwadan yau da maɓa reji da ta barwa fis da maga faɓa bi da mijabdin fafi da talalin sirma minan je mai gaban bayar sirma na pima nobe a nojube na ka faɓa ga yaki ka fafa maro don na so to yin zama manaza masana ba kabin teknik
1: me gonna lay a velele ya gonna lay the lure kad me lele ko velele ya gonna you saw what the legos fubu mun gore gani kishe ki bu ka pawulwo mun gore tin bu sama kun fu na bu sama kun fu mun gore na bu sama kun fu

fa fara bagungu na yon ka zama jeni militairement pour production ka bwa moya ko zo ni fali ya zawobe ko guru na tozo ma de fali bwa ye yibule churge ka ji ministre mamo de boze suje de ma dine isaka malwa jamus do fa na yon bo ma don je la fanyane mulbu ara moka moka gebe za suje kala na museya kogul asoga ga dira su bo ga shil zama mo civilia ko kura da mun da jama bo pe won ayi a fanya ne ko da falia da zan yabe mulbu puli kana za su je mandan ko kutuwa bu no masu ba da babi za mu gaba to ma ba mi zai hobe mu ga ko fato da ba mun za fa ma kyara ma mu don bu su je dan za ga din ha ko buwa ya mu don ka la da falia o dan ko da su je wala zama kin mo ka ge ba ta don yab ge pa de o dan anaga ko zara won e pa mi zai su je won bu ma do mu fa won fa la pa ya pili ka bo ya ba mu don ga ka pili ka shir da da to depute mu don ya ba wo za ta mer na jama sai da dapi fa na bu pa ya ne mu don wo da ma mu fa a don ya yon ka ta ga depute ya yo mai zama commission ma gouvernement ma mu ban kalin ministre ma mu de bu de ta ministre sun kutu sirmana da madina tahir amin gili gedera fak yama dinam biltin ko zarawo karan faka ga ha ta dole ya be ta su dole ta na zama maka fak biltin po province ma wa di fira o dole ya na zama kan ga ko bubure ya fikare so ga ta gab ma razar ha munu mana tabosa da bam jantoya o afika zana mo kanda jul ta bu mamo ga gabza bu tinani ka gwala ma maje bu alal zin ga ka bu da zanin ma na ka fai do ba ya be a gardan julo mu ya ka afika zama ban bu ga zin ga bu am de zalili bu ma kana kana tanana bu fali go minister ma de bu sun kutu sulman mu fa ka bilten akoyo yo maye community ma ban duniya ru na li ya dan ban za nan jama da tare ma fin september shi ordinary go na jama go da tare ya to ya mu da pungelal da shi age ta ba ma bi go golo za fu bo za nan jama da tare mu ma ge da bi dan za ge ka ka fu bo na bo she me mu she ma kya ran no za ya na ka she ma won mu ga ka pilka ka za mu so ke shi mu bo ai o security na bo she mu ko gulfuna ma shi original gwanje mun gwata triyawo zana fara ban mata tulbu boraye na boka kalta jam bu yesham su sham mamoka zezaya ko goro direte general mamo de bunu bu jamsu akwai da madini doctor yamaji alias fa bwaya fa neo afa shamla mazamoka zezaya ariban sham ya patir uno rikin shama kyare chamcham ara no ko gurza ya ne ka ko shamsu kuri dukin bu ma kyare za ya ka shemu mo da munube ka fana musu gaba musu danda da baka ka shin ya mayya da ba munube ka shin ya mayya amma ki fana ka no a dushin da na fali ya ka ta nan nan gun ba lalili yo ai ma kya ai zame patir ka fana a ganuba shin ya maka wa ka ta burfana ta funi ko bo boron afini ma kyare dan afrika gwalama maiya ogwari ka kyabza chan ka wa gaba musu gauka pil fasir manka minister ma de bona bo jamsu zana tareki bota kala so ga yala na bo programme national man bo prevention na bo chama mo moz mad wala na bo sham shida mamo ul madibi ka gol yale ko za fa shamra won ka dan madamani shi dabe ka madan yalo shin ya ano ko gura afrika za na mashir murbuwaye ko gura zo te kira po tegreki po l'hôpital ma centre ma tukura yo triga obo anusma pat dole ayeta dole yeb nga ka fara kwa za dan ka zuna dan mulla na sobo ko gura zo afa shi ba za nan lamta ban so zo won yar na yaka in shama din syphilis da kina hepatitis B wurin wa mamo garbian nova ka gbuwaye ka da ba mun nobe ka zama so ga kan barka ga pil na bushin yayi ka faki maso don mana na to ga mun bilka ka shama din sida la maza yala na to ma do mun bilka ko ala ta faida dan wa mamo na ga to ya n ga bian nova bi afi mana mo ga uwo ngdin mo yin wasu waye ka kalta jamuye wo zafi chalar kinu wa ta dedan
kama biamle yi besida yo da mama ni fali bu wuta su ka don ya bai akwai doctor Muhammad Amit akoye Ahmad akoye ni fali ai yo be mama jori brebe ka pel ka misa micro ni zamana za ma sa mi ne pi bu joni bono guano te ya ka bisi so wala pi ai bu don so ko yo zayan da ma dina ya fiya gon bame afala tella pa ya pelli na to yo gba ju gbera yo ka ka gbera yo ni fa be joni ra na to le jan bono bohul na ma gbera ba gbera da ma dina jon fine ya fiya don da hulun zanen daura mafin september shi ku jana gwanje mu gwata tiriye a fakan jamana ko da ta don soko yin da ta na don ban don yi zai to sabzu na da ta ya ma soko ya ta don yi zabunu bunu bunu da sai zama ya kan baliya ko mu bar to ba da lan yi di gani mu dan ala ta don soko yin wi wawa ko soko kaldangai ala bota tilin za zumbu za za sin de kaka mamaka ban jamen nan li yak bon dan de kin fa kleli arta don soko yin baza yig lo mamaka fa kan jamena za bai gbera za jig gbera ta don soko chef de kare ma tukura arab soko yi lanta da ta don soko yin chef de rasma mandang mamaka fa kan jamena zama mo dole yamna don eglise ma dina la pensée de Christ te don soko yilata masai ma yewi maso bufa ta boji bilan ga ka pili ba pi avaki zayan da ma dina afia e gombame fala la pianne na to yu ba ju bura yu ka ka bura no fali cham cham yu don mo bura na to le jabu no buhul na ma bura bura da ma dina jon fine ya fiya da wadda wulin zanen daura mafin september shi wajen na gwanje mu gwata tiriye a fakin jamana soko yin wula don zaji ma fi ɗigin za dan na toyo kwaju gbewu ya sau da biya ko soko ala bota tiri kaldan a za zumbuwa da za kilan za zumbuwa za sun da kaka yau za gbaza yi gilo mamuka fakin jamana za bai gbera za jig gbera ta don soko yin chef de carré mamu kafa tukura arab soko yilan bo chef de race mundang mamu kafa kan jamena da mamu do yemna do ta église ma dina pensée la pensée de Christ na ta don soko yin yuta yo masu ma yin wi masu bu fatabu ji bilan ka ka pitchi ka so donu zakita yo na yata zayan da ma dina ajia teki fa la tela pa yana na to yi ba ju bura yo kaka bura nan fa bujuri nira na to da jabu no bohul e ye bura pa hul da ma dina te yabe service te yabe service de hulun da nan bun ma fin september si wudin da gwanja mu gota tri ya fa kan jamena gol ala ta don soko yo zama mu ba da ju bura bai za su kine dan na ma mu de digi na to kine dan la ta don soko ayi muta ko soko yo wala ta fa yin za zasin gwaza ka gajere mamu ka fakan jamena gbaza cam-cam na ta di mazu mudin association na za nasara mamu gbara ju gbera institution ma collègue ma dole yamna ki don yo ta don soko yin zai zagon chef traditionnel ta kinam za gbera yo za mamu kalfa pil ya permission zaba gbera zaji gbera zama ma talaba dan yo zama ma doriya politik na da wuta di dan zama mu labu wuliyo ne to su duge gbala jurbu bo ya bai soko adan la ta don yi na toge gba ju gbo na ka na fa bu san zaki dan mu boye soko a bo ta tirwe bono bono dan ko go la ta don soko yin za dan masu ma iyawari masu bufa ta boji biyu ga kafili ka fi so donu zakita to ba na to cam jama na minati jama da fi tattal nama saminar guwatawo ka fi fafala bi kan sauto zama mana zama sartawo kabin teknik zama sauza lalayin Yeah.

Assalamu alaikum ay zakani gite min diaga kalkala ndi studio ndi fadora de cali aga no jeno kalkala gite na barum nungu sondi tala medine maaji lamia ki an ramasa ina kani tolor ki hidi raga dum ki ha gara ka yamu Allah ranga da wajjo koral le velle bi do di yara ko mando yen ko mane cala yara ngade day sa biso mo koy mum kalaw ko hor ya yi sondo makaro ko gere Allah mi ngi kere karanga day ma jeno ko mando cala gite gam koral yo day mi ngi wonde kabin tekni mo cala mi ki dum ngi tan gam krak na fidel ay ton ma cala lu wodi singe e cyan ga abienda naji coronarianga a itan wajar wuni de ngeda ya ichan ga way ray ya wondiri jidan tan calon gudum ngi ngi changa balo subu fis ngodan to le ngi naji akoral ngi ngi chen mikro ga pyabar ngi mona sonu tele medini ngi chiringa way ibrahim mohammed tambu ngi ga ko ngi ga ko ngi ray ngi ko ngi tan na bana ngi sonu tele medini ngi mon ko bagano cabine technique.

0: wate ko yugo janor kala kala mai tan na warang mananga sonjo sonjo dai mam no reading bala ma lor turai dala gona in haka turai ngana ngana ci gote janor kala kala mun tan na warang sonjo mu kure arje biti aje ce pale on do hana tan yoga dai ya on ngara tan ija yi chalu bari ngada yi dinga kulang o gum ngada yi yanyo lunga kulagan manga president ga faro dum hobore ma adi kulutu chaimi yo ya ja ga kam na rama la ma na ramu ogum nga dai nokta ki nga hal nga dai namru fodo nga akrei nga dai drana yi jogu gre yandi nga fodo nga dai namru go dai fodo nga akrei yo dan mugulu domonio dai na ja ga on de kawlinga ne je agar ka kar nga jugu ne ru nda kyana ramu sen hagi ki wargini kya wa ka ga du gi ha ga ra ka nga dai namnio dai bilin do lay ngero gado wargini ki anarama sayna akani tolor wundu taga dubki hage tolor ngada yaciuruga dai bulindo helay ngada ingra akrey ngodum ngi kalkulay ngi akrey ngargam ngi dai di ngi kede kada nganamru di ngi akrey ngi dindiyo dai di ngi akrey yande akul ngrar jow yoy ngada ya bulindo helay ngada dai bulindo dai ndi nol nam ne linga namun ngre ceg ni ngada na ceg yo awnde ko ni garne ciurori yeri yata ya pa fa da wadum hubardam ngada yayi mi wo ngi kere ngi kul ngi caranga debite ngi jayi kaga shabyo dai dran mangi ngidran karaye ce poliga ya kam nar mahallama da ya kreima di ngikere ngala kara ang yan agam nar mahallama yimainga helage migo so yimainga da yanan migo gardi di yol man garani episo nga da ya dran mangi chal barala belle yo yengi aje ya kam nan gre dunga kulu general lungi changa mbay hum denande dionaji ale yo awnde kawlingani o dan gona chage a chonam yo ngikere kara nga halay kulyo helaini dai faro dum ngi tan hermi changa musing dai namru go fada ngi dai ngre krim ngi ngargam garan yu dinge kede karang wan hereri yanu dinga la ingala ingi dai namru go fada ngi kringi kali chala yo ngi dai ya bulindo dai ahi ala ma dai dinga namru go halla helaini hala yo dan mo chono ake akre inga daran makura dan nar muno ay akul dingi yamay ga dai yaju ni ga yandingi kede ngala kadaga dai kuro muno nar dan dai akul ya dingi kede nga dai faranga halla hilai ngi dai kalkula ingi dingi namru ngi kargam ga dai ya tarik namru fu dongi dingi akre mu ga dai ne janal yo nga chona bulindo kuro muno nar ya nga dai ndugudo lunga ali kan nga dai non ne linga namana we nga dai dingi dan wona chagum reje gani onde kawli ngaran yoro mi gongi kede kada yo nga yo ndo sona pi fikri nga ngi kede kada ro lunga kulle dan mu ga domo nga kreyo yo lungi chanaga isaka malua jamusa yo dan wa onde kawli ngani yo koran nari arande naje mar a chono halla dad yo akringe kurom no nari ya yukol lungi yamai ga dran mu ga da yandingi kede ngala kada nga da hala ga mi ga yu leman ga dan yu episoga da yi shal balar labe le yo ke dran go kurom no nari ya ga che hale ni fada nga da namru ga ngri chala nga ngam ga kreyo da yi dan yo dingala nya da yi di abi yo ngra di dan wona chaga ga namai ga na kam na ngala ngi kede kada debite yo ga da ndo so na pi fikir nga na ga fodo nga da yi ogum ga hala da hilai yo yo ga da yi dran ga ya je yoro ndo so da yi ya talla ka kad yo amai ho gir mi ga wa aru yo fya kyo araka yonga so da ya tala mai ga ke diyo dingla lunga ke abigo na chaga rend lunga na ga na jan graga dai na pira nga nya na kul a kul jar rend yo nyan na bar ra ke teng ri bar yo dan yo namru go mi ga ngi ya char yu lu go ro mi ga dai dran mang ga kul nga ye ma yu lunga ho ka mai jama ngi charan ka minister yo dai namru go minister nga e chan ga ngi finance nga churu na ma na char lu go ro lu ngi chan tair hamit gelin gadna manala kula wunde na chapolo miyo nge kere kada awunde built-in na chapolo miyo yoro da yaja ya kadi nge kere kada awunde province nge wadifira yo nalga da ina chapolo miyo jamen nge nkida dawyo miyo nge kede nkede yo alama nga hala gare dalaga akulia rende miyo kwa talaga renga icha lingi himi ayo yo inge nalga ashi jikaranda amanda kalkal gare piso ijuku daire nge da mani hokumana ndenga lagro da yi sandu kumine yo da yantoso nani nekemude yo inga habara gete ngere dan yo namru gumigo ngere nge migo adune jike ngabo ndike ang narama se nakani tolor ke ligara ga dubgiyo se nakani tolor tolor ha ga dubgiyo ha kaniyo araka penso wan ga dai naji se nakani tolor nga ha ga ke ligara nga dai ya dune jike imanga ikam narama hallama kim kimro yani hilage migo ngi kol migo ngi kol ga dai dran mangi dai ya yaji donde nga yol ngere logatan yena dan dawa ya kimiro dai dran go mani malaga da no ye nga dai dran ko yem ga dan ko nga kya nar mo tena kan tulor nga ikam na dan yo kre chegi ni haya chegi migo ngi kere ngi kol ga dran mangi yan migo dawa yo dran guri ya kam na lunga kul director general nga dai namru ko rong lewni ka jora ni la fe on do lungi chana doctor yamaji alias jitingar yo dan ko amnde kawli ngani na tagu a chono hala dad yo kidan ki kire kala drama yen nge ka jonga dai namru go hal nge dai na ci lungu de ngalungu de nanu lungu ni nge ya gen yo ngen yen hal nge dai ya ja ko yo go yani hi mai tagi de gan ka jonga dai na ci lungu dai ni cala lu won muru nyani ci lungu de go ka ci nga yadi nga kulga dai a wonde yem ga alla ni kan haram sai rakan tolor ki yidi ranga dai dini ji kan man kan hal nge dai mi go doni yem ki mi go dran go gan ki la garan yo yo dai dran go yo go fikir ngar nga ja je pi yem ngi kan haram sena kantolor yo gre danio mo koy monom corona handu lungi chan ga sous préfet lungi chan ga bibija lungi chan ga abdur rasul jibrina abdur rasul dai chure radanma nalga nalay ko domodom gumi kebe jayinga dai yanal chobona garan ga dai namur ko wonde ngeli ngaran ga dai ya nijaran wi nga garadan yoli kalar ku nga dran go ijang yanal ko wori yo churu na chapalu ga dai nan na ci yu nawdan ci yu ni nga nan na ci yu nawdan yo kre yu mi go jama ngeli yu mi go jama yedin ga yu kul ga dai nan na ci yu nawdan gre ci yu ne dan na ci yu apiro dingre ya mi go ngi dai ngi cere nga dai yaru wadan ga dai dingar nya nga na jeng lama mi go ngi dai yu kul nga dai cha nga institut français nga nam nga ko lawndu do nga mo cha da handu yo nga yaru wadan gre dai dingar dan jo yali ye ci yu ga halay ga na jaran ho gi gre mo ko man hondu rubulin hala dadio mi go ngi an cha nga ran do mo gite nga alla ma dai namur go hal nga mi go yol maka nga yode ju ach yoy nga haga dum ki haga tolor nga dai hala dadu nga hala yoyo tur yan chobon dum ngete a wonde dai faro dum nga ministere nga affaires étrangères yo yali yan yoro lunga kulle dai ya dan nga dumon yoyo lunga secrétaire général nga kulle nga dai dingi kede karanga namrugu dingi nani a wonde hokuma nga dai kede nani kalkal yo lunga dan nga kulle yo i chanaga gundul vigama dai yoyo nga vikama yoyinge dai dan gwa wonde kawni yana na chogo juno halla dadio kiden garan ge migo ngel juga haj won nge haga du ki hagi o tolor yo acha halla ya jul kiden ge yanda kalkal sang na chuluga dai dingan yani ro lunga kullu president nge dai dumon ma soy lungi chane idris dukuni adiker yo go akul gre dai dan ga ya jega yandi ngaran yo
1: gre habar ngam nong sundu ajila me kana ramase na akanyo tolor kalkal yo dai yana na wal gam ko balino kabine technique nanto numura kasata ni niki ga kenaga ire waddo mukoyamuno kabin technique.

Mutarema kuma wannan rubutun chapter ga son dabar mun ngusan du yo na mun abal tak daga da video kuma nan dinga labe dai a piru di abiye na dai aji jima murum ko mu kalako a habarin mun matane na mun ka sirin mun matane na mun ga han ro piru di bela kuma dogan kuma ne chalo ranga aggression yo bana mana tulu dai ga wallahi fu mu ga ya kullali dai ga dai le yim gure muro dai ngusan yo ngado mun den la ural di jo ngre do waro hinje gre ndara so nge dain lo ralia karani mu kola no nge kere ngusi wodla gna ya ngusi genna gere sondio hala dadi mangre do kola le dilag man haga sondio to bail dai hala dadi yo ga sondio yur no ralia ala kamani dai yo biro atay ro yul nga chi dinga ne ran kamani awno age dai ya him no wotin no ala mu kola do yo gere ha sondio mi go nge dai ya ta gabar no sondio yar yo kuru mo nar yar nde mi go ngi kede kin ya ta yaro lu ngi kan ga umar idris umar yo telem guys ngi ya ta yaro lunguna kana go ciringa waya ibrahim mamad mbomi ngana kana go lunga kulan mi go kulan de cabine technique ka tele mo ga sarga matuna barno mo ngi son diom ci technicien ngi kede ki lungi cianga crack na fidel yu lungi cianga mbairini freddy ki ngi aje kulan de cabine technique tele mo ga sarga matuna barno mo ngi son diom awara yon dirigi dan tene mo ciara lungi cianga bayon balos subu dayo go dan mo ci gan lay ngi dan ko na ja kulal jeringi namgu ki ciringi namgu grehala la yo fiulo dingire mo tego to akolia inde kama nan ngi hoba kiana ramose na kanyo ka ki hili graga dub ki hagi raka fiulo yo yem ko mi kala ko assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.

Tur chana gendri chana gena anu presa anu kunsi anu nga assembly nga mre chana etitam geni eli kuluti chaimi dur chana wo kergendra agu proje chu na danu kinir lowa anu proje chu danu kin tajir dur chana go gendra wo kri chana gendra ministra anu armenga mrena o dur chana durko hadir chen tajiran ina anu chana gendra chane ba anu ina eskira lowa hondo zafu ina da voti ni ga ta kira merena o dur chana dur ko hadir chenni wo ko o dur chana dur ko hadir chendra amarono eskira amarono debita gana jani pa ayno luwa no eskira ay mize ayno ke ane ya ga no mize ina ko ba ayno eskira gana cha psen da te luwa te da kena kini ago luwa te na da nukini terbara ago luwa arono amarono minitera ina ra gana luwa chu gana o dur voti nin tajiran amarono o dur komisiano ene da ene nakini ena no eskra lo ano eskra ena ra gana da voten diga te o kur o dur ena ra gena ga ano komisiano bo homa na ano general ano mre di naji ale mre na chana dur ko hadir chenni o amara no dur komisiano kra za ena no eskra nga za ena ra no dur ko lo ano voten diga za lo amre amara no ena dilli da angara nakere lwa tere za mustaqbal amaya militera dinga inara gana nukini ter bara o dur amara no assembly gana wo kirchana dur ka gendra inara gana amara no assembly dilli voto nin awo jane ba inu lwa anu chu gana da resmiar mara voto nin o voto ndona o dur tesara amma kidire morta guze safo e gana voto nin awo amma gana voto nin am voto nin beni mara gana dilli da kena ken tajiran awen loa anu chuaran o dur giske na kra ene nizam ro proje an kra gana dilli resmier o dur bura anu ino nga gasi nga resmier vo tendre ter bara o dur misio anu guvern hakoma nga mre ago ministre d'etat ministre anu finance nga mali nga mre angare misio bohoma yer kendeni yema anu uskin nga ago bosaba anu building a dur yer kendeni wadifira nga chakend wo ko dur wadifira chakendra amara autorite ama hukuma chika amara gana kap chendini o dur wakir tutra ha jano dur ha davano dur tutu chakendra za ha jano ha shaba ono dur chika ha jano hundo za wakirani jikanga awa sasan merenga ngelore adira dili awo yumre edeshi tajiran o dur yar chendini o dur chakendra tajiran amara na hukuma o dur chika gana chana za gay gendere awo ha jano shaba o dur chika ye ago ha ja hondo za hala hakende ga ya tajran o durchana gendin amara no durchika ganna ge chana gendin inara za ha ja no okran je kan janib ana ziranga janib ana hayuana inara ganna chana durko za nu kinden inara ganna hal za hakende re o dur tajran amara no musilina ganna chana durko hadar kinden da nu kindre ter bara yema ino was kinga ayano yum ayno meninga ayum 17 ayno yum ayno komite ayno international ayum alam ayno jurnana alam ayn sekurite de pasia indika amaran washa amin hondo tajiran ago yum tereza amaran washa durra dida an kuroza durra mere kendina tajiran yum alam yum ay meninga tajiran dur ayno director ayno general ayno sihanga mere doctor yamaji alemre kana iftitam gaini ago chana durko yema ino alame ino za ang durra di ang kurir za ago chenna e tajiran o durnu kindini tajiran amara no washa za ago maraga na hal kendere ama washa durko ago inaraga na washa chendere ang washu mre durra ma durko chinga ang kurir za chenna e ang washu mre amin huma e tajana o dur yema alame huma tajiran dili da nukindere terbara minister ayno sihanga mre amarano partenar ane kedna program ayno national di prevention ayno ina dura ayno ina indiga dura ayno sida indiga dura ayno area no uguna za dura ayno marakas rondo dida anga ayno dura sida indiga te za yale ayno admo za mre dura te yale markena te re yemayno uskinga center ayno dur lapta tukrar kinga tukura ayno tukura district ay indiga dur nefa on disma te jaran campagne gendin janib ayno tewi ge kender amaran dura dida ga nazanib ayno ene gen depitage ge kender anaro kesh ge kender amara dura dida ga na ago tewi ge kender ariano ba amara ga na
enaharan